kargɛ ala le si n kun da si lakɛmɛ mɛ silem last si asi sikɛnbari n nin diya arɛngi togo moise dɔnbaligi sinai wulaw la pana tɔgɔrɔ ya ne yɛla igi togo to bɛ nda taa gudundum gudundu jigi ma kaŋɛ nda til aw ne an gani israɛl je yoga til kaw de da gudundu nda dakila koji dɔgu dɔgu dakila dɔgu le nda negi a dade a to kɛnɛgi nya n ba logo ye moise til de ngangan israɛl je nda torondogo ala koji arɛ ne yɛla ile ila koji dɔgu ali den kana ila koji togo bɛ o yɛrɛ kan kura si jɛgɛ yɛrɛ kan bɛɛ kɔnɛ si bɛɛ jɛn kɛnɛ kana bɛɛ gili la gari gudun do to kɛnɛ gili le gudo ya le jɛ kɔn si jɛ batɔrɔ de na de kɛnɛ togo bani kana ne ko yɛrɛ kan gudun do ko yɛrɛ kan ka si jɛnɛ ko jɔ bɛɛ gili dɔ ala le si to ya kɛnɛ to bɛ ba dɔ kuro si kɛnɛ da da kɛnɛ jɛ kɛnɛ si kɛnɛ gili kɛnɛ ji jɛ se gudun do la ala le o la se pana di wa a tɔli do wol a bo wol an daramadu kayal an a kila koyi dɔ kɔɲindi dɔ bɔbigi gudundugu nda tuumi mantugu le ngi togo moise ge gudundugu dɔgle dati togo bia ne se bogone tun je kam si joje nege daro kris ge mose bone ɔrɔ kayarɔ sigirim ɔrɔ mendu le si ka si ja kɔm je gelegele nda ma i ka si jeri koyi dɔ gudundugu ala yi kana un aro moise dɔnbaligi sinai e yakele koyi kɛn togo bia ya gan jitara lem yakele da dɔma sigilem tade kan kam litɔn do lem ya tuji del en le ba to gudundugu etiopi kris kana tatar doge en si kamba ge en ra kula lale to kon je bandi jira lem do jira ge nda kula arde rapana majikare nege nda narere ten kana majika tatara marde kere togo bi nga kɔmde demse dingam majikare ge togo kretien kretien doge wotala ala ba aka osere kula panse ma kyago e kare lem ise ma kɔmsi na lele sar be kɔngre ala le to tarigo ega igi to kretien ge a pata to bere kuria saltoro en ba bone nda daro kris mose bogunda mbonsi nade asi toto ngana je karabalam bona ja kone ro no ba ja kam sikere ba kone kam tondur lalam kyane bona ko tarkar na toto

0: king and all the good so day
1: Jumalo
0: the king and all the good so day
1: Majinda Chapavo
0: the king and all the good so day
1: Majel Chapavo
0: the king and all the good so day
1: Carbele how to get again
0: the king and all the good so day
1: Kachar how to get again
0: the king and all the good so
2: day Dialo Kaunang eto song wawa Fasola telma ko probla dimas ke chakngo era morwal la radio ya mundo ko.
3: Voilà, le Kingana le Gosidje, Djolot Gadi, Singa Ojendusi, Karane Kart, Sias Kassi, d'accord, si Sursar. Moi, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Kingana le Sursar, je suis le Alifa, la garde de la Punta Kamego, la Jed Lissi. La Kinga, cabine technique, la co, Kagmi, Gessigna Hilva.
4: Alpha Nida, Akiskine, Awa. Alpha,
5: I am a double Inga, I did, Anja, Papa, Dedicated, Yadaba, Barbar, to two, Dumbabi, and Badiwa.
4: Na, my decade, Dolma, Duji, Mabarba, Leva, Makosi, Isidu, Banban Kam Gurua.
5: Nothing at the Kili, and the Yadiki,
4: I'm near Bane.
5: I'm
4: really Majawa,
5: Toban,
4: and to Majabi.
5: I did on it away, you had Chisibane.
4: I ile Docker Liminga, I do about Patal, Gonumale Pidama morning. Doji la undai to niji be to mampasi nigni lesi jada ban banu wale wa mpabuni la ipo kama emja drum ni mingi ayu mose tadiwa japa wale lwa
5: nani ile bula nyane ingila wa yopatara wa
4: ah talungonu ma Adeline lia lwa
5: ah bewa ah Adeline lwa
4: Adeline lia ya tabuli kuyaji ise ile bandu ya kudile yopatara le amanga Bakura marena to se banda daddy kingasi wa to mama
5: neglo bale neg daw bal jose ban mudama jawne lo
4: eh ngangune di bisle ya wanel ba ta ched nga jenle ba ne da bole bo wanek majar jinja kingana ja patarji kuma ja majal ba ba kodulwa ha nga bu bene mam de ba yu o ne leda njoedin bale din ne kwajele godo
5: Yeah.
4: Eba na inungungu tabu kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jigmar ni lika undunum tartar. Eya banjili om dosi jindi. Nga bukura mare toba adida. Mali to nek mai arsi jenya abane. Magu burada lulumyo. Ne jigma madrejile. Ipo kaja kingana jinsele jisnari jone ngada japatar jile. Mali. Magi ne jigmai mai mai mai nolo magi. Ma magi mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigum larga nyanya na madu jiba uno ngam gersi sai baujele
5: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal yi gali ne li gali wul jamal do kala ta diba jar pa bayi de kan li sai fal bi tala dalil rai buru jamal de jire
4: hai ta diba ma pa we
5: oh
4: dalil ne ba pura mareli
5: mo bo yi yi kul yi kuma mo mu ya bewa ne kin ga banwa
4: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na karaji sidi nga bolebo e adid mbar kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ne jenja mai de loa e gi kara ele mandle adilin ga udnili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisima kula dwai na ma pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba ide ingam do di pa ba no da undari jova no na ungungu madu pet pet pet pet tugu wabe auntai do da bien doin ta pul pul pul pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
5: maji mu mu ya malikulu tugu ya par ne leda mali ntare tre le dorm dum bur ga ba misin la kula lama ga dan kulu gudu
4: he
5: he gada targi mai bilbo ba ide ba fa da akila mu fon le ba ja fa dusuma dusuma kan bim ni ba da ba gi fa ni re ba male mu do mare ga ma da au au de de ya mare ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ni ma je ba no da male mis retret an ne je gi au fa ni gi ji sai gi jo gi sai le i kan uma pili ma kan uma pili mai wajisi ne a gi disi ne le bo di karga was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yidaw duba di mayida ya adini la dinji le si a to doji daw dal be wiri yito da ya adini la di be wiri le si jengle ba
4: ma
5: ne be bai de ba ba chi ne biwa ne no mam to mu da lo ba
4: be ne gi tu gi sinele wole bu adini ma egu nanje morle ka deba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kwa adilinje godo bale dinne dobar kun adilinje kula kunda
5: eh
4: akunda
5: enda kor kula gosma de
4: ah ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
5: beta
4: bango
5: da tambayi bane
4: adilin gun nan kara bag nan nole le sa en ka wadon gun din da kanta in akuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
5: iya tade joci biwa
4: hai ma tade jol ban me mama tade jol bal bula mama tade ya bida da in yakuba lardongun de nel mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinya
5: do tu gun do no le kulu gi iya wa tin a du kuduma din ya le ni gan le gese gi nai gi sa gi sai sa mi le le iya wa ngaji ta nga
4: ah e kula kuba bo e gi no le da kelo si jin nan jile dare ngonne ka adeline de kel si jey ida ar la dol ngonne to la le ngokomale ala due to la de adeline de kel jey bi go da de da mama sa le modida ma ko da google si ya da di wabi da
5: ar adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da turan le fokare e kulu o anan bi adu maji da a ko kaukula adeline Arkin Adeline odine ile tudo abari gol mimi sha bati tanjik charbi
6: yo baba
5: odida ne be
4: ngono manji ya bar tudo glass veneda
5: voilà
4: ile tudo sine de pata mama
5: ile sendi dolele ya unjai je maja maja abinota riad nale
6: Arsène le mon baba
5: voilà riad ri mi li bano
6: Arsène baturiala nana
4: Arsène ba dire auda kula maja eta
6: Lendon le aw an moto je
4: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to ni mai gi mai ni je mor le da akout vevir je akout kamyo je go bunda ro la pala je ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa
5: I abadur bali dubar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ga nun put gi mi je bi absen ba di do ala
6: bitin
5: tele da la bon ba
6: to absen el babur ya da arsen
5: Kassen.
6: Arsen nana.
4: Nil sisi.
5: Maji. Ngani di ya kana.
4: Maji.
5: Jengile kasi jengile la jota reba.
4: Adeline.
6: Yo.
4: Male ma kule kai o. Ile nai kara ba ye jisi jengile. Ito nai da lundulba jodulo. Ito kara ki ya ito kamsi jengile lundulo kara. O yale.
6: Namu.
4: Akula doi nangil ba. Taja kule inila ko kula. Arsen wa Kassen le. Au kule kara ko. Ako sembe na. Tuk ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai jodi ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
5: e ni to yi an ai fare wo mutale la do ba ya iba de ko ba wa
4: a de lar da a de lar go to retrait de baba lele mpa
5: aha e da kar mai bano
4: o ya la retrait de baba lele asa gi sina o ai sai sa be ba isne ma kala ku usal a de du ba male adidu jambaljele adidu jambalji dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good law dan moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nai ne e punch be ngangu
6: godo na ne jigi tura jilaine le e an moto ta bali a kin
4: da bi ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ta dene ne da ba jinja ka rugal de ne lebe la do ile jata de ne kan ji guide lo
6: kai
4: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
5: eh
4: gno le man jan se ne ka ru karde ba do bar konjele akunda bo e kar se nu nali akunda do bar konjele o ya nga bu I oto kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba do kredi kul ma e gi etage uni nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan de moto akunda ngange
5: na wala jeyile ja tabinya bayne wala du jingun de ne ndodel
4: ndolba
5: eh du jingun de ne ndodel bada iris ne le ba ile ada dali kare mai pedi pedi ba je guje down le da ku nogo idibi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da ku nogo idida at no de kasal ne kasal dundo kar wingun de ne kasal donc male
4: kubu kulada pedile ndwale ba bobijele dey bele tu ya dak de bon da wala wala tu go ad lui bis de sud voile kara kure de sirito akure telkaud la akula tu go bobi da de beniji da kibe de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
7: eto wala eto burba ta de ne biwa
4: ah na wala pa ja o to ge abali ta de ne jawala ro
7: jawala da mai o to ge abali
4: koma
7: eto buru
6: baba sinsinana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar do gauri romdia da ne jeli ai de je nyana geje mangji bu jampal gte na utu pan bu bishi je bu ne je laigi geje ne liya ba ra ra sang mista sigma buga kari do kul gere romda asa arsen le male yo ai ngotar be ya to isin de paje na ne je gnuwa na kinga da ba na re ne wana na
7: targa tura ne le di kuji ba yel do sisi se yigi to kankan isima u pasi je ba tar
4: ya ya ya ya nji unda karba us kobi ne ba wa kul osi je
6: Raji beka do bugata sid kai babi ya bani ya wanda kai to kula ya
8: ya ba unewa ba jim tar ngunele kwara uryanga wa ngunele kwara uryanga ba Adeline
6: hai Rosalie
8: ya li ngon
6: to banwa
8: bugal ya utura ta se kari kari na pre do ya ndada to ban mane
6: kai gokom to kula ya mare engima odne le to ibuga bi ba ma unja dine
8: riwara ne
6: kai nga itale si den si arsen ne olva mama ingwa targ dom kulu tulu kara da ba woni wan
8: sen si arsen ji bara ne do
6: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta ki ta nana i ne je na uge je jambal ki te na udi ngub gubu gole je ki na baba na kunda
8: jambal
6: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona numa
8: ngara
6: no kulna kugabi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romduto darabi yakar dole atel del ba arsen gine bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sama bele arsen lia bamo bo umno
8: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapote ya ne ne le akinga guslera ba jamal mala so dogra ba dose dot bana jambal mamure da ji mang nga mai to mpo ba da ji jambal ba matai ne la
6: amurle to avuglu ali am ge do mai ndum ban le ada ban bi
8: ha gu thole to taidu amur bana to avugle me ya to avugle gria
6: na mban le
8: kari sanga gu maji tada na arsen arsen to arsit ni ba to jag klando man mana ka jamal so akine rabari taine
6: aka ingotle ha
8: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arnkat ga de matai ban badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba one ba kinga jamal ba so bari ataine li sa ot selbi man tono mule yala
6: adia ma ka ugu duad no lia ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dine je jite noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din sen anada je exagere maroi ngumara kul migral da ga ite graga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
8: ma je continue kemik kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu somma gu marane parje ba arsen tata mare mare arsen da mar dom buga dom ta san bade tama bare tayi ban de jamal bana so mai to mpo de mara gita si jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gusto tainira manum to mbo mare he he jamal so di tane dene hoy
6: sheri
9: oui ma sheri
6: hay ar kai ne yawa
9: ne mama baba na
6: iya ombele ma to ban gu ban bia
9: nga da ban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
6: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
9: no mo tai dun
6: ile ide wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa gu jongu ne karat ne akuga lar dot le dene la ba baba
9: baba lar dot le ngo ko ingi jono ma kuga
6: gitin le kara ele kara baba ta dene uga lar el bida iya kuga lar ba to ga ta male ban ba babale kana la retraite le negi bal karale aku gabat
9: munda
6: munda ba dobar mamale karama yam to denese karum ba misneda lar gnole eli aru kugan dane dobar le mama
9: so
6: ba nana kara nele nagi champal jemi ba baba kan nigi hunda jemi bi neje gitinde kara da ba ta mandle bi bat
9: babalo guma arsenele aba no ase kala si patunga se gesene bi
6: mun suite lam ba pa bi da to kedrenya
9: bi ma dia mota idi asheri bo ne gi misnele kara osumle osum bayi
6: me ya
9: ma mila tarnele
6: ma ko mi gur gaw to gi ya sanga tare tamdi
9: ma bo ne misnele iya yi ne idi deb karim ga ala orda dai dibane
6: ai apa lo ba we kam
9: ne je to gidi de jinole ma kundarom
6: be
9: ma arjan ngi misnele mi gey bam tel mi gey
6: ma kul mi ger gaw to gi gey mi abu
9: ngod lem ngom mai tar nole don ya bisila godo kene tum batale andi tar ga dangel ba me na la retraite bo la dibo gido pale i jogro do del
6: beya
9: malem to do jong ma misne bogne gimi geegi mi geegi main ko to mari mta pare de gum tos de mom na dile mom bayi
6: beya
9: nja de karim na grande na igaw ne buga de buga ngaw ne ma ine to imagine na da ibana i daspe tunja njir ko lo abe tam ge koy kunda imborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba me do kara isno gralum gu sur gi grenole grand
6: grand
9: grand je de scolo
6: et dans la sei carré nga baba se kai
9: ba mobe to du ga ha de sa ja résoudre problème non donc il jogro il y a tela ka obé mais en gnya mam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
6: madia
9: en gnele awnar onkulé ki pana se ta du gogro lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya
6: mo
9: mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare ala jogro yel baba chéri
6: ma jogro mo
9: yi ya on doy tar pel pel gaw ne mane makin kar je pouk je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma maka do grand judesco du
6: ma di adam akul ma tel kaw bi ra ima je kar baba je le bata
9: jogro yel chéri
6: ala
9: c'est ma de la jakinga na biba
6: oyo
9: ok merci
6: ah wa gradi je grand judesco le maybe
9: bien
6: bien
9: coco coco Coco.
10: Oui.
9: Hi, grand Jugesco.
10: Hi, Arsène.
9: Oh.
10: Ah, bon, on dit vous.
9: Ma dia grand.
10: Hi. Ah bon, les gens disent de avoir ou pas d'homme poussiné là.
9: Grand. Il y a un nom, il y a un nom, il y a un pas de tout vivre.
10: Ah, ben, il y a
9: un nom pas d'aller.
10: Isra, on t'a dit non, va.
9: Ah, bon, grand.
10: Ah, ma dia petit.
9: Do Joe Mare.
10: Ma dia.
9: Jamais la leva tête, t'as du bajo, du bajo, non.
10: Aïe, jamais la leva, il y a un gars, le mingon. Ah sinon le cara da majele ale.
9: Amen a tetadu. O mi tiroi de lonle. To dunya ale abana.
10: Ayi ba ba don sinon da nego madu to wale.
9: Grand.
10: Si si ba yar ta ba ba de.
9: Madu kulai madu kulai anji undayil. This girl bolo di banelo. Njawala le male.
10: Njawala.
9: Nga
10: Njawala.
9: Bel ser le njawala de la. Da o patare we o. Dira ne
10: ya. Tu go maji.
9: Urumbi o ba.
10: Diba ausi mare ba chese donje njawala de njawala ba ausara u kine ka ta dene bi igi si ni andogu nje njawala ba dogu dula ke mungu ko ende ndo mare mare mare ba dzinje ne ba diba ka se njawala ay ay ya me bula njawala
9: dile di ne go bodro je bebo jin ay bodro le ne le si je nta du ala yi jogre
10: na
9: igi play gi play amule ne je gna je le
10: ulam je go
9: gra
10: ulam ya
9: di de jum dobar kongu godo nole makunda padumba
10: mama you are say
9: dobar kneje godo
10: kongu denedele
9: onja wala jelumle godo tinle makunda dobar padumba naneje segna ungi dobar durbalile jambal jegna taje na mbep mbep mbep mbeble mi
10: anda odu gutu banu
9: mi
10: enda
9: bobeje gu bobejele ei kala tebel yabi la retraite ma de kuba patnga mando go veste gelso
10: Grande ito fonction publique wa isinelo.
9: Gino kulu li sagodolmi. En go kegi jongu na tete kire go otle. Na mortene dagara makuba to pat. Bishi le jeje go jogo no le. Na ma de kauso je da kauso je.
10: Ata karne di wala tene ma arnanga arnanga. Don ke sei toran.
9: Marukule.
10: Ke sei dai toran to ne je
9: ka. Arnanga. Dogu kara go dan fami digi. Plé nyale to Judesco.
10: Merci.
9: Il traverse bon.
10: Il gria.
9: Au kusiri. Il deje kusiri gi yow mor kamer jig. Bam bam bam bam batle. Il est to plé.
10: Beti. On est le kusiri di la nangel ba. Le bon niveau de kusiri gi on y la nal ba
9: da ou ne de ya. Et il est vi. Axe c'est assez dense. Saint Joseph
10: ne jige no le petit
9: and kenel mo le gi kenel
10: ay and kenel ar kenel do ak undu shi dal ar nang ni le le yig de gi bial ar nang ken
9: bon ba
10: do ak tu se côté
9: da inspiration inspiration le grand Judesco
10: quelle inspiration
9: inspiration
10: je va kire ka do ngondo ba ku tsiri gi tar le yig de bial ak ar kenel ak aw nya be ka da ba man tar le yig ar kenel ne gi na di jige jawala bo non je bo jambal bo kata de bo mami jere amba o se gutu ba ta de ka ku sa da ka nan ni wala da ka o se se de ku si di ba ka ndo le lugu no
9: oh gracia o
10: au ta da le ko dom go orga ma ka ma ga dai ma ga la se ka di ta kanji me
9: yi na gra gra gra armay wayel ba armay wayel
10: way dunya de beta maji tarle yi pale muya
9: armay
10: ma kari yi de nga ma kari de ma orienté le
9: tarle yi ta gra pa ka ja ne kire ba ne ya kinga me ko dom de na ada di bo ara ile ba play ba mam de minga
10: ne play le play kari ngundo je ga go play do do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ga go play ka sa di yo lo play no a kar nang ne wala ka lo play ka sa di donc maji tarle yi tourale muya me mara ma ite le grab mare mada ma idili parce que malay gertu ma sukura maram dia deu jeno kul mata do jebe makay
9: wala targ grand negno on
10: bay play gile ma passine do ta dene jegi ta gang ta ngom
9: woyunga
10: a kere de keur wa bolay boy ger keur del dale nyama mag brema o kinga mumi jejeno le mane jegi turale wa la ma brema o kinga mumi jejeno le ma kinga nya ta le mumi jejeno le ma kunta de plaisir ke mare dale ne jere jara bon et
9: Ah. Yala mama
10: say so parle pour ma cœur de dia ka da dag lar le de anay ro deglum en ge turbali nane de no kulum ma tuji jalu da asale talay patuwa monelo
9: gra taliano
10: bon ya ben jimbi
9: merci
10: ya ben jimbi dali maka kinga petit le gnaw jira david ma ya david dali
9: david
10: kinga mami jejele
9: e kulu bisday ya e kul play ya to no le
10: bon ma Iba ma bare kemindi ne ya
9: kuwa ibare cool
10: bizde
9: ya no na play to be at all same play ya winga jeje
10: David David bon au ingam inga tamde bene ma adam je carrefour no le mun kam ma prenga arno ma kunika shi jaw jo no je mum shi je no ba ja telbi maji maji bon petit ma ko kinga ma kinga
9: ka jaw da ma ingam sida da kinga na ta
10: tar le wulam no da maji ya
9: be ya
10: okay
11: Alpha ta ban mai isi on jingan do ya ergne wa isi kare on jingan do ban ban mane wa
12: hi ngali targi dong le targi ile tui chene i tango kar de sabal sabal le ma woni le ingi ngunia de le na bojele na dadi ko si aba ma mari to ada ya de tirka pa na bin bari ba
11: nga ele amos du problem ne nga isi on jingan do le da di doro le nga yakis bi ban man mum si je wa dadi da man to ne mai
13: Da si lafia bo.
12: Ai debe ah lafia.
13: Lafia je kai je.
12: Laleya.
11: Laleya.
12: David.
13: Bana. Avance.
12: I au na ne wa.
13: Miss ne ya.
12: Merde. To kan kan ne duwe le.
13: Aba durvali.
12: David
13: ne ya.
12: Ma miss ne omle miss ba miss ne. Je no met ve miss no.
13: Ah wai moi ya.
12: Moi vira rom de lu ya.
13: Je suis de kere.
10: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo.
12: Laleya.
10: Si sa de
12: Gonum to bana. Ito ba
10: ba on to la ma bi
13: maji de la dire mbak nga simba tar wi wulay ngon sig de na raw nga bu konsile nda do ya do nim pa tar de be na ngon ngon konsile ka wula si tar le a de kema kema kema kema do ya nda ne gi de jile ba nya
12: hay
13: de je nya
12: di
13: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je de je lenya
11: dabi
13: bogunele da tana la ne da kusa nang yo ne gi de je ne ma dan duk se larba ne lo da ne gi de je ne le aka kuje ngon sile na moda en kulu problem to sen gola di je gudu je wo di je wo na akuji de wo akuji ngon kulu de gara bi da ne da karsi kanar jo tour jamal di minda da karsi kanal di kanar di jo kunda to na da karsi bisi di jo to eban pa dare kula si pase na kuje nje mari ba karsi ku digeral da e ya ba dare kula si pase ne jigi de jile nya a tour de tia
10: david
13: suka karo jo ne jigi de jile na
11: david
10: ide kai ne si jin bangun ma ba
11: yin na ba de jo ba ne da e pata da arin go kwale yila kene to
10: ne ma na go pa ne o di ta mi ko ma yila do ma do ba ni
13: ta mi ko ta gi ne gi
10: de ma da ni bi da tu mi kai ne go do
13: ne de jile de de nya da e ba mi kar si akor di chase parce ne ma ne ga ba ne da akor di cha ngol le do gurel na yam kir ne pa ne na ku je mo na ne ku di gurel la ar no ko apa
10: no je bon ardi monsieur to long to targu e
11: pale tar pale a
10: koro dogo non je goûte le bay di ada de kujin gon gon match ya bo ele ko man de la ko sen kerje ko ad kujin ne match bo tiaba la pad ba wala pa ngon match ba kula ba pa kujin ne goudu ka ni grel wala e won gon le me miendel ba di da de on je monsieur jeb jeb do mang mi sile ma ba ne minga si bo ne le ne ngi turaje tu no le
11: gi i bo le tarom gang tay del ba gi tu bin david digis ne le guma gum gre mai ni le mai yan da dale lu yuru ban ko ne usalo
10: me bo ile to dogu se yawa dale ga unda lu yudu le ni ba wo shine kara do dale ga la ga unda lu yudu me me to ne ku ma ni
11: docteur ba o me o me guru
10: en ne lem gir kemel ba
11: mada ne le da le gi dale to mio loge ar kene ba o me rongo ndu ba na se en din je me da ko ngo nu ma jelle iba wo se
10: to na o jelle a to na o ja ba
11: ma ba ka si tel passe no tambal l'album pata
13: ama durvali tambal l'album ga kamba wo de lem da nek to ndadi jisko ila tare ken nda da da ka kara wo sura
11: be ya parce que ami la o te me kondu o te me kondu ba
10: me a te me kongu ba parce que il ne tol ta tarle en palace qu'il a il a tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gud de jijele en ma ko le ba ne ma kasia me baba ka ma kasi ne le passe ma de jitu to larle ma le to gu a to amerique nu da mula filme ne mula ne Ameri mba kare dam la reda dura pa daro mangu bura eba oba desi. La le bidale, maya mundu mari, da kari ibo, maya batu bo, ngonjele se.
11: Iya tari tari ba wu, maya misili, maya misili, maya misili.
10: Iya tonje kuji ngonle se, ahene.
13: Mamtu nane jiru.
11: Nane jiru esino.
10: Mamtu nane jiru, iya u dura mba patarnil babi, bo, nane jiru.
11: La rongo ko male dubare gese na inda, bune gine la na kumi nane, iye ma makure kare la rongo. Nga iwo gusu to dada biwa bo, gusu gina ade ki Ameri wa jisini, iwo gusu
10: dada biwa. Mama kulasi ngale mama kulasi ngale mama kulasi ngale unjijata doda maka upati male madi nendele itugi igele makadi
11: maji ya jaka uji
10: ma kulusi ya batu amiriki da mami daru
11: mewa maka uji mabu wa maduru bali le ishidege bia juba gusili nani kinyo amiriki wanda ade dini da kawuda jisili juni le aja kuhu targija kela
13: maali mapa kontar lo mkara mapa kontar lo mkara jisini da do mada da kawudu ipa ipa ipa kontar lo baba utol lo ba aku baba utol
11: mula si masu yo
10: david
13: baba utol
10: david
13: a jinja ka ji
10: mi ma
13: ni gno ni
10: ibe mula mula gole mula jawala
13: anjo ma na di di
11: david ya ma mu ba di lolo
10: si jawala ba jawala
13: jinja u di ni tam da me ne no la daji adaji
11: mo bo
13: o
11: Targi David Pani Liang, Punjajibu, Bishi di Kosongibana, did you ali, Tampuji Urachinoa?
13: One good did it, did the Kausila Google Julia?
11: Me, Amali, Nigger, I'm talking, Gokwane, Ginja Sapoli, Ulana, Ewakawala Sapola, American, Guslinki, America, what Targma Ivani,
13: Targun Lebani, come here, Arbani,
11: voila, Najangina, this is Tadiba and Dona, that's the Pavi,
13: good novi,
11: will you?
14: Ah, ay, kira rosali rasam gunda neg do rak do no kunta kan kai mi ke bone ke musika ke musika ke musika na e rosali nyama na nina na dan bele baba baba baba alfada nam kabare din ta droale ne nan de kuna gonde ne nyam be pa nyam rata de kad te domde neg mus neg nda yone ne nda mus neg na urimi to goibe ndai mi to kodbe musika na Oh, come to the Lamala, Bacabaret. Many young beginner, getting out so to Talamas in Lena Cabaret canal. Sapur would be talking made of car, get to talk of me. Music and a man's sang out to Southern Madetia. Your madam would a cock smoke and all come to the Lamay, you want to be my book of the Lamadan Gawano. Madan Gawano. Maji, Pocare, my mother, my milly, me on a cum tower. Mami ka moro wa kunda kaman da ya duci me inga dukare su holo an mamma ne rota ka ber bal ba oi mamma ukare mamma ukare ya le ka gjumto wa o kom dio bare mali mi kete ge ni kom to awal tali yo mi ga tamto ne kaman dai mun dai tamwa tamto ma mal ta dorom do yala o allo allo ah rozali ana di rezo rezo di O talumal, mana se miam mari ah ondu mani aha voilà mira mi kete yi kom tu musuma wel baba alfada mamaw are are gin yana ne pat telena bak droit kabare awrata nyamat kadte dom tu mat kad a jam dom tu kana anari mi we mamaw moro wana mamaw ngere yi kom tu voilà yi we tak mu bari te keli wala mi mamaw tak nak mamul yet voilà ho Bari le ya. O se le jeng kombe bari ya. O tobe pa jeng kombe doati. I kabare kabare. Deje zisi biro ta re klota mkombe na. I ka war sa purbu be utu kemi to kemi put be. Ka I ka majalum do bros kus ne kanyalum. Re ya ne nkombe tom tu ne. Mi na mam la mam la nkombe tom tu. Mi im ta dingam kende dingam de mo u. E se mo kong. To to su o kong doa. Ho. Kong da me kong kende pa. Non su mo kong na me kong le ingi kong sa. Burbu purbu su in kemi da wa. Ho. Ma do baba al fatu. Barba Barba Deja de que no
15: Diva
14: Muevo
15: Diva Raiva Uiva
14: Rodrigo Talu
15: Na
14: Rodrigo Talu
15: Rodrigo Do what say Rodrigo Sakilia
14: Rodrigo Mumia Talu Toromas in Giatao Torumpas in Giatango Mimi Doanga
15: Diva la Nevea
14: Come
15: at all, come at all, come at all. Can I commit you? What you doing and
14: children do be seen in it? Eva, Roland and Tigri, my eyes, you come at the saying, you let it say. Tauri and Lag de Ledena, the Cam Garal, Nail at the Tampon Dick and I'm Garal, you lack me that the Cam Garal. Roland, I thought you naked up for us. I don't know, I couldn't do an elegant book. Roland, then I know that you didn't tell me a daughter, and I know that Roland, you mean you never got it.
15: I'm not going to be able to do that. jingama uyi do saranga ba la jingama ngal tu lal benele abu da la dio jingama ba aka karkila kulu abu ulaja au do do ko lo mare ba bu ni ja usual na tu jo ni yo bewa tu ni wa cha apa la bu do idela adi si lo ma ga ma mu na mira do ila mu ya jingama ba da pala ba ni dinele ba be kulu andu ni khamyo ji bu ni de ka do al do mare de ro ne kara ngo le itali kuma mi kuma mi si ni ga wala di mangi kulu bi wato kara duga mai ni ga ko mun kuwel ne ku sal ne kara mangina si de ba ne sarga kara la su mira no ga ba ka mi chi ni bo de ne di sta na ya ka tela ku mun wa
14: mi ma lo an ha mi ma ma lo an o ma na al ka na ba tu na mi
15: na au lo la gi ki si ni di mo ma ra di
14: ya ga li ta zam du ha ha ga li ta
15: ni ga ga da ba yi ge ga da ku ma pare da tel si da ko zia ha
14: ka
15: Rodrigue, kile male iya kulu ko kile to tu ba jini kiya to riya kana godo lo to raba kini ba iya kudilla iya to de didi kana atil ka kile ngabi
14: a do to si de ba ba de ro to to de
15: sai sai
14: to mi kai no no to mi na ro mari de ye si de ja ta ba na o do na ga ti am to de si ngi ya ni to de si o
15: pagile mari
14: uramo
15: aha nimje kura marma yino sa karmia nele gunnane gunbi sa gungi ta manale gunde no mare desne do motor ba unja damla ta de maje abine di ba da ne tuma ba vraiment dudu ya kula tuli yo kana no ba de yiru ka no ba no no e ka barum duga no le ato gunnane di bon dia un to abana gan wi wa ba wa wa ne da mama ki ka wu do ad ka ko se di ba la ne wa ba ba ba ne da gunnane gi e di kura mari gi se sa gari na ka ne e gi kas ngal kas bele lo riali wo mo gari ba
14: e ke sin je ta da
15: ha e ga wo ba je ya ya ne le
14: mm da a wa o li ta ka de
15: hai
14: e ga tak ne kura jingan ji se dinga na jinda na tam kuna
15: a yam pa ne lo
14: din mo ga se ta mo ga dis jak na ra ta ta ben a kai kare do ne kru ya to ya ya wo yo
15: na yo yo ba ne le ba ne ni ba ne le do wo ge lem wo du de lem be ga na godo wa ba ba mu ta ma kul ta di mtsel be wa
14: ni ya kun na wo na wo ta le ma ja do ma ja le ta ke da yo ma ja i da yi jo i kare ge sis kai gna i da iyan ka ne je si riyan ka mo je si riyan ne de le me si nga yi me i kana kare ba be iya ya
15: wo e gi si ki ya o pa le e wa la ta la godo e gi mo pa ne le ile atari to na ne tu bona dwade ile pude pude a wana kill ndo bogne da ar Lagos berda kar Nigeria ndo na da kar yaunde berda kar Cameroon
14: bawo ne da wa do ni da ma se na tin ni mami da mi sento mama mbo
15: ma da wa wo du kemi ba
14: ja na tan mama mbo ni mama
15: bu kar ni le sento ni ga tari mu na dwade ya be na ni tari mu na dwade ya ku la unja tan ma je bi
14: iyo iya ayya iya mau
15: sei na to jaunat singa sei wa to
14: jaunat
15: wa to
14: mi da mi to ma jaunat
15: na e wana na na kobir kobir bu sida sida bu na kolera kolera bu ne je do na ne
14: la la mana jaunat da ma mo ko kan mamal be ne yesa tanga
15: ne wo yo jauya to
14: jaunat
15: ma lu no li ya ka no ba no li no kini ya ga da asinga
14: jaunat no ama mu
16: luwa le ji luwa lun tek sinyane mam dubutwao mam mos gonao na yanagram mi anzie katunyala dunia lam tibini degra kunun de dongo ikiyak doimi lam tijewa i dunia ara tun tumbe lun mind nane no jungui mam tayu kam kutlo mam tayu kin gon kon gane mam tayu tika nda yo no jung kan mam tayu tika a ta kun nda so don ganam gutta ha ye yigi be dunia dunia to jituga mam ka ne talo tube ha inondation unde imantalu tuwe kamdendi, ha? Yuko kani ra tajiu, kiri tajirana, ha? Na miye mamta kanda kamloni ida doluat, mamta kam doluat, na ingie auya karakari, kuto tuya ni aku niju, na lungunum dinda tajiu, ha? Gunung aduh, aduh, aduh, langgun, ben, ben, ben, ben, jatuh ben, awun itu ben, awun ini mana hai gun, oh tanjai, ane gigelu tayang, ah, pasubur, mana kau ini kan, najis itu gina aduh tu, ah, mungkin jerom tang kain gune, mana luar lagi itu kubu, na dekum kunduk sih kadirin kamu niye itu ben. Dengan mental lah, pasal musuh mono bis mono junior ni, ini malah area lelak lah, aja lah, asal ni malah dia ni doy hotel, kad doy buatan, area lelak lah, tu mana unaulak tu, na, Arsen ni rawa, Arsen,
17: Baba,
16: ini kuso,
17: Mama marne,
16: ah, ini arne ye, melman kat siye ini elem dala, ini dah. Meli doy langgoh itu tu mien, na el tang kembali lu kau ingu,
17: ngan dok kanuna ke jasa di tuan ada ke kondisi, domle apa domle ngoh tu kelainora.
16: Ah ye, mana mian meli kini doy kalbay. Ah ye ke, ijak tu igorua, na yam la mien, ita nolam kuni nal, mukuni kudom DJ, yak madi karira era tu oye.
17: Nda tu me amulai baba, ila me amulai, me kole toya kulu, nele tumbanda amulai mari owa.
16: El el el mudo.
17: Bas jere, kulu jilatu. Me karatono dipa na nko konsile na ila tarinyo nje ala jena da kospa dodel
16: hai
17: da ma mominga kura marma gita arje jijije gbildwe to banbanle kara odone pajela le adale adi kunda pa ala ya jakula da janwe jene mare jangub jene bishop
16: ikani to kari
17: don me ma kuleto nje nderboa jere tungan jere yoyolo jinom je baba hene da turboa don dike mato Mana singaja tu, mana dah tahu dia buat apa lagi?
16: Matu. Matu anda ni donali.
17: Jalbor.
16: Jalbor lah ibu. Jalbor ni kita.
17: Baba, ini tu play le apa ikut jalbor ni?
16: Yang play ye keluar wa.
17: Hai.
16: Mie talem tu kau ini. Nah yang matu jalbor ni mianggara mama tu.
17: Engi dah tak mesti jam. Kulana di berali, dah ada kula kanali. Eba najiki.
16: Hai.
17: Ada kamu minga kom Rosali. Mare tad.